0: no no no be ye enti nipa bi a wo twen ra ne enkasa bebre fire mpae bo obi a wo kasa bebre no onya mo ade ye ye kan se bebre gu adwi mu because nsema wo de ko no adam fofo wo chio mu nyina no nsa wo de esuwe de be se wo ye kom twen ra de a obe na adwuma ma wo obe na adwuma wo ne mmre mu ahye wanim nyam ewo mu se wo ware ntama eye ena abra aware ne ye sunsun niamma bi o ye sunsun niamma bi emudo and the life eye covenant bi a se wo anhwehwe mu ya wo be fa ne normal because aware etibi bo bi dam
1: o bebre
0: etibi kum obi
1: ena bu bebre bi
0: e se yo bi feature because nyakopa bo aware for botan bi a na akoma na okita otimi di wura mu a chene adinyina ha o de che nyame so na mi ko na bo okra na obi timi no nyame sa
1: ba so for sale mi ya minti asu so minti asu se udo obi e bia wo hu oba bia se se weni ji ni hu wado nipa na na nipa ni se o jao
0: na fauti
1: mi nim hawa na kupon wa ya di na jese eni eni wa ya bia connect it is a computer we and a computer okay monitor ni system unit ni ya di wire connect from ya di cable from system unit to the monitor ah u two wire na monitor ni bedum eni enti sa o ni pa ni nam ni baby usu na mu baby na sa o say okay my enjoy ana mi mpe obi na akuma na ewo wu mu no eh jese na ye Tese eh mean that I know their mean
0: Tese me dwa na me dwi said me say aware to simple ni a say obi timi tan say me chao me no ma broke me ho
1: me
0: na bakulase ma nya broke heart o timi ndidi na bi samsa na nya ko pokra yo no aba de no kra no enti sentence no nya nya ko pa body bi ho o dwa won ti ase da
1: won ti ase won ti ase da
0: won enti sentence nya me abosa de aba wi ase ama enno enno ambo bi ku ni ho bi wu
1: oh bebre wu
0: o bi nu ma dro ku ni ho ba bi nti be ma bi nti wonu ma dro ku ni ho en na de ba koma se de ka do nyame o se fo akoma nyina o kra nyina do ra de wu nya nkopon but wan tumi anya ni sa sister brother e to be bia o de akoma nyina ma nipa mo ba no twen ra de we ra twen ra de na bom pa ye is it was a one chair radia na wodi akoma nyina koma nipa bia me se na madwe sadie no me ho na nkokwa rindo sadie na to me na me hwe me wafu di me se wi se ochina bi se makoma kuni mua na so ochina o se oja wa over head in we kola se ana over border man over head in no se o se meto asase we so asase na meto o se no e ya da me sia no ahase so because me ma me wo me no wa famia antare no into of to me dey manage makoma no na me suma kuma mu yi won won suma kuma mu yi am fam me urade ya won ya careful ah
1: ba kai mi baba Reverend Gabriel sir o kan se bi
0: o se dey
1: ahaya no kan no intimate me aka
0: yeah
1: o kan already ahaya
0: yeah
1: o si o si o si o sa no o ba bi ti na kuma en os won no no din mo ma yesu eni ni na wa be yeso fun o si abruchi boga binti o
0: eh
1: abruchi boga binti che se wa dogi ni yayaya ma afani ti mu o si mi ene me din mo ma yesu
0: for yesu by force
1: enu ai yo madam fo bipa ma haye kwa madam fo bipa na ni birthday na status o ye minim ne hanu minim se se ye broke heart o se je den you se me bisa ne sa wo si one day wo si one day obeka akere me but minim ade kro wo si na ninji for the first time e won ni life a e drew ni birthday a enye ni bibia che se wo si se si ade wo ja na sem ni na ma yesu na me say ah I feel now better was a mama yes. Okay. Just say me and I said the oil no me sure say bro me heart.
0: Oh, when you na your ka say on for ni for come me ready can. For na me ka say big work na ka say cry say me e bia to be odam say we share the
1: oh.
0: Sister, brother. For come me ready.

0: na me ka se enye nwanwa se onyankopon e ka se eh wonu no ho so obo onipa efiri se enipa tirimu wosum okan the book of Genesis 8 na 15 to 20 na onyankopon ka se ogyina eye Noah afode na obo eye no so e ka se enam de waye nti oma nsu yiri enya den e ma bio na wahu se enipa tirimu ye den eye den ampa enipa tirimu wosum.
1: Okay. Ni petit mosum. Shake.
2: Yeah. Then be careful no. Ono ma menka asambi. Oh, ye nam se no.
1: Yeah.
2: Nke beti ma bi obi atrim. Akire no yonko a. Eh? Nke be nante a kuro ma obi ankasa no ni yonko.
0: Wo sheo ni ano.
2: Wo sheo ni ano.
1: That's a good one.
2: Because uhu da da da wo ni trim no. But in yonko po shara this year. But they want to say there's so far kanu. Oh say nipa beti ma di wechi.
1: Yeah.
2: 10 years, 20 years answer na what do you born?
1: Mm yeah.
2: Ntene ya kasi nipa born ne enye te say nipa born ne nyire o.
1: Dabi.
2: Nipa wo ben wo no.
1: O ben wo.
2: Oni ne didi, oni ne nya bibia, onu na obeti ma di born. Nipa kura mben wo kura na opeso di born, obetu aben wo.
1: Ntene kasa abo be kawa ne firi ntuma no mu no wo.
2: Obetu aben.
1: O she wata di nim.
2: Ntene de bia maka asema sese obeti ma di born. No asamba. O asime se fa cheme na minim. But no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no,
1: no, no, no,
2: no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, Obiana star odo nam no obi o onu no nante a wo hye o ne amase na okwo no na eye ne ya
0: yeah
2: onu na ma na sadia na ba
1: wo
2: hu o life o live no eye ne se eye ono a
1: yeah
2: nka sa na de ne na life ne nye ne de ntana e ma wo se ene bre abes de na yentem no ntana nipa tri ne se fo na eye no kre because of de nipa nam okutene tiru nka ye bia kire wa gono nka sa bio
1: yo enen sam no de asa ye bibio ho nti na oba no ka se menkanso asini trase ye no na wo de asase e ka kire no ba jo ehu bibika
0: eh no kre sometimes no
1: menkanso no no
0: ye nini pa esan ba ye san mo ana ye nante mu no bibi to missis esi ti se bibi sisa onipa no suban a na ohun se kane no na oda na die no timu se niamat tumi yadan edane nti obi enye ni bibi keke sa na oba ne pa chire
1: okay
0: obi enye bibi keke se ya wa he ya sori ya bo se na meda suban bi adi keke ebia na ewode mahu ana ebia na ewode mate ana ebia na ewode esi enu nti aya na mpenfo tai kase mbi se minya wa meye o ene madam ho so na nam eji so ni obi nam a onipa no su edane a etimi ba se ebia suban bia wada na di akere sa nipa ni nti na ma na yedan edane ho so no
1: edane ho so
0: ana ma ni suban yedan esesa eta esi bebere asori nyumam ne mia ye bebere enamfo kra o monnam a yenim se wem do mo ye namfofo pa bibi tumi si ama suban no yedan esesa
1: esesa
0: enti ube hu se aka bibia wone na ba wu sa afi ofre na no wako no ho ase oben ase omen enu nti niema bi a ewo suban mu ni niye mu no etimi da di sa ema onipa esuban ya den esesa eya no kwa ye wa nyina me ankasa ene ye nyina as enipa no eduba bi a esuban tumi sesa ewo niema bi a ye hu nti oni obi nam na afa ewu hu se suban a woda na die no nya niema bi a beboa wa etimi ma wo twe ho ana wo kon ho awo niema bi ho
1: okay.
0: Ana sometimes so se oni obi nante na wo ye bibi anke wo se otimi hye wo nkran ana otimi ye bibi ma o kire ni so na sa niema ni nyina so unhu onipa no ho a eno so e ma the way a wone ne nante no eno so so otimi kon ho da e ba form nti ono otimi ka se ah ase mi hu so wasesa ase mi hu so wa kon ti suban ne sa ne

0: Okay. Because nipa na emodi ne yonko ne suban.
1: Okay.
0: Won se obi nyi ba bia bo no dɔso no. Wo soro be won se wo pɛ. Wo tana no so won pɛ se won na nipa ndili. Obi se so nyi ba bia edɔ no. Obe won so bebi obe ko bi ya no o kire odɔ. Because ba bia wo tana no esesa no suban.
1: Yeah.
0: Ntɛno suban kasa na nipa na ema ntɛna eya maka se obi be ka kire o se shake ye nipa bonia. Maybe we are right, but it depends. Suba and what the chairman.
2: Okay.
3: What are the chairman?
0: Ntena, we won't say.
1: Wow.
0: Obi suba ano say shake ni ni papa pa. Aya no kore.
1: Yeah.
0: Because say no wabano. Sasona obi ano the language.
1: Yeah.
0: Ode kasa obi ano enye kwenye suno odi nebe kasa wanti aseda obi du bona sa anka say oti mi chairman say ade oye no.
1: Enye.
0: Enye. Ntene nupan kasa suba ano. It depends.

0: Now so kwana obewu.
1: This is a wo bebere ni nima ekoso a ebo wore for ntem ni sare money nyaka ho.
0: Intestament daga na abosun ntem ni se. Omu pentiti mu modu odo na yade. Intina kane no se nananum tra ne omuti fitwahie mu a.
1: Yeah.
0: Ememma na yemiensa. Omu no omu yire no mu a. Enwumre na ombedidi no. Sa mama miensa na yire no omu nyina de de na ba be si table ba kun so.
1: Yeah. Yeah.
0: Na ye di we di aba na ye di ye di we di aba na ye di ye di we di aba edi sadepa atamfunt mi wura mo ntem
1: eno krepa semu ya okay
0: sa wat ya sie
1: ye nyina ya wetene se pa
0: enti sa de ne ye dua bokese a wo ye hu hwe nyi nana
1: se nyema anima anima we nyina suma nkrofo
0: se onam wiase efi bi a wetene mu ebi amo ye meme miansa obi ana ne yire ne etiro so sebise mpredia sa se okodi obi yire nani pana okodi ne ne yire no onim se wadi no
1: okay
0: nemum obandie diane bre ni kunu no odidi a na nso ru nsa tum bi
1: nso odi
0: na nso odi bi wona okodi obi yire no oba yare ada ho sa yare no se
1: beman
0: ba de ni be hwe o se ya won sori bi
1: na se nemlante wewuri na wase onye ni nyina se ebi su fresu firi sa ni ma
0: titidifo na ka sai
1: enko fo di boni o na wo ye boni wi ya wi akojina so dem hurihuri se wo sum yankopon
0: nti solution wo ma sa nipa na o yare o da o ni se o be ka se bre bi se mi koya asemasi
1: Enison I had drum to me can.
0: Obedaka. Be quiet, obey a sofa, obey a prophet.
1: Aye.
0: Obey a MP. Minister would dink of way.
1: Have you any assembly?
0: As I'm thinking, Benkum wine.
1: As I'm thinking for a hymnful. Something in a hymnful.
0: I'm for a breathed Nanasi. Eddie, as I'm thinking, Dino, a dink crow crumma. Eh. Mon fanchemi
1: avotre
0: mon fanchemi monsieur mon pedifoti mon fanchemi mon fanchemi wai
1: e na e twi kasa ni kasa kon ze o mon ni ma de dadida
0: sa ba mon chou mon fanchemi
1: e dadida
0: benifon ko
1: e de be katani mon so
0: benifon ko mon yedi ni
1: ya en kata so
0: kata so kaka